0: apheceleni ungangibuza ukuthi ngiphetheni lento ngayicelebeleni mina ngipampe mpetheni ubheke ngapheceleni ungangibuza ukuthi ngiphetheni lento ngayicelebeleni
1: pampe mpetheni.